ati e bo se ngbo mi a jo debi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara olohun on the 22 e ba mi so mu gbogbo awon omo yin pe ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti don the 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si oju anu isele ta seri nilu Canada la lo se to ba lomo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure pe wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lo sui wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo so ri Facebook ni sin cream yin pevu yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sa ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro ton ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada de yan la o ogole o ni bo le tin gbon mi e ma bo nibi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. State ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori a wule so mo ti so tenikan ni se but mo si n we niyan e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe orin yen oya pastor Mrs. State mi tayo lojo ibi ose ta mu ina ni ose ta mu ina le be date yawo mi na oh my god oya eyin egbe soke orin tuntun leleyi

sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo lo omo so lana enikan ni oro momo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta fe break ma so nta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo wo ti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon igbo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun o ni favor o wa define si ona meji si meta o ni favor is friendly regard keyan ka o so re re willingness to help one define re dictionary yen ni o ni willingness to help keyan o ni fe si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do e doju wu o ko si o lore e je wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God's friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko lohun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwa ati elejo se wole wode iwa ati gomina lo re amo mo pe o le mo gbe wu lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen ah and awon eyan ko kan ba ni mo se sababi olohun a mo so re eyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan amo si je nto olohun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po ni pata gbara ko wu o se laanu ko dore in the name of Jesus it is to win the willingness of God to help to protect and to be kind to keyin o si win ko si win ife olohun de bi wi pe o pinu lati ran lowo o pinu lati mo dabo bo o pinu lati mo mo mo foju ere mo saanu e nti won pe loju ere niyan a kan wo pe eyi mo fe mo ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo olohun ko ninu aye wo le odekun le pafra mo daran mo di korofo o tun wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi e so mi e lowo so hospital wo le to do yi olohun mo mo wo mi o mo mo se to lohun ba saanu eyan to ba fun loju ere won mo pe lakande olohun ni o ko ni mo pa agbara olohun agbara n ko agbara olohun ni oda mama ti olobi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fekeji ele nti won pe ni

0: ti bibeli so ninu we rome roman chapter 9 e won to so ni verse 13 in to je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe jacob ni mo feran sugbon iso ni mo korira olon lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun ah olon si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bili aye se ri niyan o enikan ni woli se n te nko mi lawe ni pe olon feran wa jura wa lo ah se won nu renu le ko renu oko ni oda je nsami si okan sare lo wa igan na kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya olorun jo ninu awon to feju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info esere lola to ba ti ku mbi ni sin e ma bo lori facebook e ma bo lori youtube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu ile re na ni cream re perfu re ato se to fi wele mi o gbadua si enikan ni sogun eyonu wa nu ah pelu jesu o ti dogun eyonu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo korira e wo nkan to so ni psalm 89 nipa davidi ninu we psalm 89 e wo verse 3 o ni emi mo ti ba ayan fe mi da majemu emi ti bura fun davidi ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe iterero lati iran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ojo mo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na ah mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi davidi na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo mo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni mo re majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo kerin bi mo se o ra so die die yen account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni Access Bank Comfort Life Mission ni o gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade First Bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laje odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko saanu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo gbi eda lo si ibi re ibo le ti ngbo mi laro yi gbogbo eyan omo olohun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se ni igba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo nbo si e meji o ba li abada sa aya ese re yi ma padi e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iru awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin gbo olohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun jojun mi
1: and gbogbo

0: yin te be buku e be buku o ste te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbare ni tun laye atorun awon eyan tin buku e bo ba fe dibe lato ni lo bo fe dibe lola e je menu ku mi be yen mama no e ba n pe mama mama kimbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akimbon emi lola ireyi mi ka dokas mo wa lati yanaja
0: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekule epapras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bibo de olorun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
0: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olorun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah ohun omo ti iloyun mo ni ma wori olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni ko ni mo ni ah olorun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde bo wa so si di meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la konpe konpe ni ma se fun mo wa tun la won ni ta ba gbadura ka mo la mo la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lo lorun pe a ni anfani
0: a ni anfani lati ba soro olorun lo mo mo
1: mi balẹ olorun wa se fun mi thursday tolorun la si ko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan ah e je ka won obirin kokọ ki hallelujah no ya àwọn obìnrin náà yẹ kí aleluya ọrẹ o jésù olúwa wa gbogbo ọgbà tó ọba wá church mix ọ̀pọ̀ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó le tí wọ́n bá ti sọ irú ntọ́ ọ̀fẹ́ rú ẹbọ tí is not a sin nàwó ẹ ìrìn oní méjì méjì tí ẹ lè jẹ ọmọ tẹlòmíì lè jẹ owó tẹlomi le jẹ iṣẹ irin oni meji meji irin oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mimọ kọna si ọ in the name of Jesus e kipe baba fun mi dobu dobu yes
1: amen promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti lẹ́yìn ìgbà yẹn mo wá jókòó ní ilé níjọ́ kan àwọn ọmọ mi ní à next week yo à ń lọ bì kan o mo bá múra làbágbéra ngbà débẹ̀ wọn àṣẹ ibi tí wọn ti fi wọn ní wọn fẹ́ fi wá jẹ good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo àwọn india usa canada gbogbo wọn ní ẹ sàpéjọ bẹ òtẹ́ ńlá jìbìtì mo ní ibo tó lé lẹ́yìn ṣe paradise níbí ni
0: níbi ọba ìdè
1: àbínú ayé tó lé lẹ́yìn níbi tó fà ìdè gbogbo àwọn yẹn wọn lọlé ibẹ̀ ni wọ́n sùn àwa tó jẹ́ pé uk la wà nìkan la lọlé aago kan òru sí méjì la sì parí wọ́n jójó india wọ́n plé fáwọn india kálukú jó wọ́n jó wọ́n pé yorùbá fún wa àwa náà jó mo wá ń wò pé èmi náà láàrin aró oko aró oko kí mo wá débi.
0: ọ̀rẹ́ o màmá lẹ́ ń wò tí a ń dẹ́ nílùú aláwọ̀ funfun elu akabaya ezono mekwampa hayada ìlú tí màmá rí òde ìlú tí bàbá bàbá rí òde rí oúnjẹ tí wọn ò jẹ rí lé yín wọn kúkú ní sọ báyìí ọlá tí wọn ò ní rí lé bàbá rẹ o ti won ni rile baba re ami ma bo le se ami lojiji mo ni ko je yo laye re e bi owo yen lori nash mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo ba re laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyan tumo si wi pe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbaduwa ni waju eni ti mo n lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ranti oni ti woli odekunle Epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori wa wo eyin kiki ebo lori egbe owo yen lori ala to ro ko le wa si muse mama alagbadore bi mama ise tenu boy tan won ojo ta mu won lo si ile Israel ti mama de lati Israel ni an ro mi alase won li mo ri omi alase ni ile Israel emi na ko iru ile yen emi mo lo ya ile yen si mi mo fun won ni aji ambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo ti wu o se laye emi mimo yo fun o se eso pe yes sit down
1: wa ye kan ba ni pe omo ti comfort life se o yato bi mo se mura ti mo don o wa da won lu wa wa se bi e di emi gbe emi ni mo pe ipade bi mo se yo na kan tori bi pop ni ko dressing code bi mo se yo na kan won ni yes this is you the woman tori bi o ku
0: ese ton lo London le ti lo bi e meta yi e diju London mama ti lo bi e meta e lo Canada o e lo US o bi o se ri niyan emi yo wa gun fun wa in Jesus name right e je ma lo mama o dun gan ha and now one yamedji ko mi jigi jigi baba mu mi de ibiti ran mi o deri iwe Psalm 2 verse 8 lo so be olohun yo oni bere lowo mi ki n fun oni awon ilu awon ile eje mo lo gbogbo omo olohun ni ko ru ebo si aduwa yi olohun jo je nje nti baba mi o ri jeri je nde lu ti mama ati baba mi o deri bi o ba ni deja re ohun olohun lo ngo yi Olorun ni mo se be e ja lo sori Facebook gbogbo eyin omo Olorun mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu yin ati da mewa san laaro yi o ni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa o ni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri There is always a price to pay for the higher level. Eje wa man lo, kin to man lo, mon lo sori Facebook. Ejo, emu cream, emu pef, emu oseyin, eto ba ni ninu meteta, bo ba si ni meteta. Ori o dekun le Epaphras le ti pade mi, mi e ba yan church. Agba we loni, o di two ka to break. Ara won nkan ta mo so ni e. Favor on la ntoro. E wa gbo o mo mo Sunday ni fo eseyin. Se ri gbogbo ru awon iya bayi. Igba mo mo fo ese won atawon omo won to mu won lohun. Bi ere ni se mo ri. Mo deja re to ba ti dojo Sunday isin meji la se ikan ni 7 elekeji o bere ni ago 9 awon 13 to 30 awon youth for Jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 ah pepe yo pomo eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun kin to gbadua egbe ese bibeli te ka kin to mo lo sori Facebook sisi ni wa sori Facebook o ago mefa laaro yi iwe Jeremiah chapter 13 titi wo 20 titi wo 18 Jeremiah 13 titi wo 18 Jeremiah 13 titi wo 18 eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di wo ya modun ti Jesu ba fa bibu eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo lojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.
2: Home of the biggest hits.